0: Ini mombe puani kela na dua chami familia mana yon.
1: Adi ni kazi.
0: Tima ginadui tima beri in puani.
1: Eh.
0: Ite beta malak pangur boli langir.
1: Mana puna kela kaini.
0: Yo cha ore yo dugi Somalia kara ko.

0: metini bino ngwa me chwere chunyu wanene ne atino bino ye wape yo matwale yo pe markil pa jukune na geno yatwo.
1: Dakika watiyo karo aboro yunge chawa ryo yutieno venena tin moro teka mradio po yubede choka mradio mege akobi wiatini utie karachel kire adiro me yoro kom ngara tikile ngecho lagoro tuwale kumtuwa me maho dano adang man and ya roi tere tere kuntuo chele chen inino duche me wano bedo kanda mradio Modern Herbal Research Clinic tie aman ibiasara street opimeri kiri centenary bank kayini bini centenary bank iwot by water titiri inino ngubana tiyo chibirako ni gung da inu ngudogo la nuti yabere tuwala unredio akamiki kare bot daktal motu eka dandong teter wipen kop megina ina nyamu kiru iyo tiyo numera natin apoye
2: yes apoye tuwala bakama kedi inu mredio amedio hukano polukare kia winyo werorno were kuhat chilpashu definitely ngeni modern hapo sa klinik do unu utu nukai yekan polukare binom me sensitizing yin nyomi engagement me yor komi kirango ay robert kare wo robert komi wana puño tino puño ko ma ho cho puño na ma ko doin maki kidmon wudi so ke be attend to all with the program gi
3: e be me community yot mo gara be berka li bunda hata lokene palopat mo gara berka yi wunyi ka kobgi te berka ra chaan ko pachi ko na pen wona hayat mo depending kalu bon amene gin kobbi about kitmire go hakere kum tuwa ma ho dano kire ngo ame tutingi kede nungu yen na mi wangto nyo nungu yen abonje pimi mi okare metu e berkar nyaay ko matek ke kelo pek mo gapalo pat modern obstacle clinic a branch ki tiliera dem branch ki kenti a pachkan main office gedi tere monti lira er branch ge ame tike de facility duch ke de ame tike de all medical assistant jalo pimere gi ngo gi duch modu tie ya pachkan okolo service me machine duje menye komi tuo miare okde pira borno ikomi mon machine tie menye komi le mi ngeyo pe hango ati komi ke kirango mi nu ke treatment mon nga modern habu sakleberg the same thing kai worlira manda ibirka dungo poini branch ukene chok ya bere mana pijoma molata branch ta yobra chok to alkedu ame yin birka dungo konjo ko mo pijama yob lego man branch me betu tu area ma molata ge nyere me doholo ibirka dungo branch chel ama konyo tactual mon pijama ka mo gabosho. So you know when you are polkare birki kare menwa kana machimo me birki kare birkede we olto ko horo chimo birki kare konyini na pekotie ngara pinyi yeni modern abusa clinic ti kom twangoni apo yiwa ke doctors a Paul Poloro, we have Dr. Jasper, we have Dr. Pius, we have Dr. Newton, we have Dr. Ivan ametie na birki kare kunyuko awtike nurses a Paul tutwal facility wa manopi jaw kwana mengiyo yen mono eto choosing metikir modern abusa clinic ame yinga berikar lim bodgi gindi tinge chembe berikar konyi pori yin pe bini modern abusa clinic meti doka me pengio tu angoy komi pe bini modern abusa clinic doka pengio tu angoy tweeting pol kar pe tek mi yinga tu angoy me tweeting ke yare monyi monyi pe kar me ni kripi tu angoni tu anende yin tweeting ame moyi atere kar pe duya rama pini chabra rama chabra deko yinga pe hanutie ya tameti komi mi ni jangay la la merko within chabra chel ame nu ngina la la atie kala hala petie ber mini consulting dahatal ame tiokidi onyo kai bini modern of sangni ngo wanti mo brikare mi treatment alo brikare pexe me ma hekomi brikare lu ngedok chen dohe to brikare mi advise meti mo review moko katu wo chao chang poini otike de medical form machine printing de mi nge na wena ngo ame yimi edu kere ke yar ngo miro mi malu ame yanu berikomi so tuwa ngo wan tuting ngano peini tuwa ngo woni tuting watu tin tuo cha lote tuo asma tuo quickwing mana rarjarne ni epilepsy tuo matoka manu cho kapingi cha man no remtie tipo yena mo mi war be kai mi ga yen ko ba yan be repe pressure I want be kai mi ata me controlling da pe mi ngata bulni pressure kre sicko cell ke tuo cho kal chang tuo ko ba de ku pe chang yena jo mio tika me mi min ti me ko mbi atake kre mi yin pe tuo kar kar kre kai mo yata tuo skari kaiti wiyatu skarba insulin gija mio at least sugar level li better balance pero ko pengyo pe dugo malo ñu mio pressure better metti moderate pero better mal da rapé do cause scenario ni de mon ya nga bayri lu ba tam ti ba adverse da xara la nga bayr en uni tuo pot beri karam yi li karga karga ti ciat ciabe so yena mo mio teme mi yin yen ci beri karga ko ñata mais mio pressure ni kre no tuo ñu to scar better metti moderate c'est que sel tiene boosting min datin no ne otien de que c'est que mosque c'est bacteria infection ma yel get actual so yena mom yo chat me booste min de atin me atin pe tuyer c'est que sel pe chang hepatitis ma tuay mañ briga mi tuten ulcers se jogen ke ulcers pe chang no wiñi kori rem remor kori rem kar kre kar ka dem mo yar nga wiñi kori rem rem mo do yena du ci Bruxelles ma to rio ma wiñi wi barnan nuit tuting malaria cha du malaria malaria malaria malaria wiñi e puis nu yar ma wi wi ta bari mo no kay bi ra dami ko kwet ko mi nga am tel nge tuwa nga amete ko ñuri ke Brossela ri ke tut menere procede enlargement may nu ni yinde law topotopo kay day di wor ci li ciomo law topotopo labat di wor ci li na par be lacha lacha mo do tut menetie a joint pain complication may nu ko mi modde wang chogorem chome pe yene nyong ping pe yene ya pirem ungu ñirat yene gu shirti ne u ñirti ne boku korak do pe yene ping dam wor dama yu ñiti du lira lira mo do yene du ci modde na bo sa clinic pe ka ma xñwal may nu ni iberu ne daho wan ko kay be daho kar no do rabi chel do kay mo hatel me nyal pe mo kan da hatel ye pere bit balo kar nia e bu daho ni potidi nyo ngongo gi no daho te gotu mo ha pere wa bi wut ke den amalo nyo mo ha pere yo wut ke nyalo ker me nyal le beru mara te hatel ka compare ke dana me ti mo ha pere ngwen pe de kuya boro ker me nyal le do ko ping so daho me potidi mo ha pere we tu pere bi tu ge pere de ker me nyal le poti mara te so kay ne be daho be pe mo rawa ciel am ñual peñu du rabichel mo kan da xatalé modern obstacle dikki yena pol tu ñu para bi tu ñu pire de tu ñu pire bi ciel tu ñu pire borwe bi tu ñu ala hachel lu bu yena di yeru mi tike alu wek le pe xamon mo ja aw yere di api on tu ñu para bi jegen mëna pimo ko mo ko duj ngey warté ni ngo xexeté ni ngo ngal du ni ngo de ko woté ni ngo tonga choti ngo lu ti tu ñu para bi jegen mëne modern obstacle xexatu le to query do rematek ti mono ke rek ay bo da xame query carni na biro ko query mani no metu query ja carni na biro ko yinge ne pex mo wotie monam pingi girem monam query be kala kala monate ke fibers monate ke six pipong tongi monam kare ber cho no kum gime cho kum gime mon nu katika ma tuo kare pipi maname ko ni ko cho inga cho mi rupi gina pigetie manu komiti ka ma tuo ma chaka ne wer wana botie monu sign da ngurni permori so rombi da hatal be gam itut men ko peram ha ko ko nyual ko ko peram ko ni be mit chalo syphilis gi chalo candida gi chalo gonorrhea gi cha uti gi chlamydia junto herpes munu wa berkar mi itut men ko anyut meto jonyo anyut manu komiti ka bere kukuch chempe mirdo gi ti mon yata ber yata yili ti yina mo mi am boosti min de ko mi yin ni mon yata poyini yata to jonyo pe me mi chang gamene ci andi yela tay ko nu yata me mio yin kay vaccinating pe nu to jonyo er process ete ko man kay wor da ta la patch kan ja ber kar briefing mi ngay ni nga ber krimiti ko er yata to jonyo me chang to jonyo pot petie so yina man mio ga che me boosting minute ni we to ken ci la wala ge bor ge to ken na papat me robert kay tim affect yin be mari man yetie bor wa mo eto me chang to jonyo petie ko ko gouv me cho mano yi do ngugu gude yel wen dangi chalo guf me chope da ko ni kay rengo yidi chemo ko er ko mini chuni la ngeni be bedo kay de yel ni ngo bere kay chel da da kay chel no ko pedi wala mo ni mo puni ko ko man power system kan nuni kare be da ha ber kay chel mo gore beru chabit ada mi repe cho da ka cho mi re mi rali se ri da kay mo da kay para bij nyo par kanu cho kan yo yo kay chuki lu ki lu ra haya ko pe wen mogo da yewu ga ciel mogo do pika pika ci e modu yende modu na sax kay biñu da tal piñ docteur bir kar mi ñanga ciela ciel ba miritu mu ko yor yot guvme cho petera tek ñu ko kuir yon ko yor yot o ñu bira boch ñu da peñwal da ho lo ko mondo ba bich mo ñu ko me cho ti da modu yende modu na sax ne ñu e marta wata xata mi no tabako mar ko ta xata mi ko ko ñu ko dita ta xata ñu mir ko bira por ñu ti dogu ti wer modu yende modu na sax ke na pola donga parang ko bawu nyadio yentia pole modern apps kay biinu borwa ber karwenu ngo ngo akobni ko nam ci ma ber karambi ñu location ye patch wanti biachara street biachara street ber kaname hotel senara ditte yeni wana pimuke senari bang ngo flag ti ñimor ñu bendera ti pimuke flag ti pimuke de bang ama chokke de kanora menu ker kome yaho muno kana modern harbor cycle mena ya patch ilira wanti Kampala Road Kampala Road bo yoka ini yae rana bro dohmito worna yi olego tolika sidol cha ni yobe nyim front page te war war direct na to Amazon ni kaitu ni sign post ma de lipap ichitu cha mbayo to front tu cathedral ja chindu cha mnu wakano kaya tutu cathedral tutu sign post sa tutu odahmit want chindu chem they put it in sign post mi karga sign post de lte de wanu war kano na machime de roma kabir tek mun gine ma kapia de bona machim na machim ti note abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiro not amire de maka na machimi mare eh maka kunyini na moro ametuone tuo pero makatin batuoro makini na moro unyutu kutu mahangatoro ire ni kanu era yele kede ina dinante goro kitamiro wo konyer kede pour loyeko na machimi na mi not abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiru not ano ye not abiru aboro achel angwen abichel abich abichel abiru unot unyouni yot uni shoke dahdi gugo una botuo morda yelu kita mir ni angul kere polo wuko nama chimen gam bini dahatal konsal puni penyetan bo dahatal borwa ti non pe chul kay ci ni per bich mo lu ni consultation consultation ngu docteur ti kere ngeji pe ni ko me pe ni mo ti nono ene chulo ga chindu da par bich ma pi macha not abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiro not unyo Airtel not abiro abich abiro pirdeke bongwen not not pirmena not abiro abich abiro pirdeke bongwen not not pirangwena no pijamina kel nama chim WhatsApp racho allo nama chim WhatsApp not abiro abich abiro pirdeke bongwen not not pirangwena not abiro abich abiro pirdeke bongwen not not pirangwena no pijami the following one online the website wa www.mhresearchclinic.com www.mhresearchclinic.com mana pijami the following online because mogonu jokena kwenye radio online mana machimi kaini logging in e Google Chrome nye Google unyo ene anyway kitoka de yin login kre is chimikano ibe kana no activities a modern upcycling timo ngwa gintimo te berkare kai mi da consultation consultation lingel timi de penye wele yar very soon tu ba mera wele yat online whether ti to Kampala whether ti to Arua whether ti to Soroti yiro wele yat chala kito me wele kede man data bundles gini te berkare bina borwa kan so manu process I want to hear so you know me tikana bor unyo online pe ber scan modern upcycling be kati no boru awi radio tinene atawo ni akwan ginoro ame du ngere ma homon abere danga me gurucho otina makada chukule kite man ber me gini winyu program man yu yini toro iwa radio bida chokira tintwal moske se zatena nyira ne o te gina chela me ruchu wi montwal nyu gina chela me miyo chamo chena ni ateka te haka yurek da hata la pola kwata me pekri ngechi binunu chaka nying tuo mogo ame matching buyo matching kede pekocha ame sign ibirikane nacha er tinene ibirikane nga ber signs ango ame pipi kala me ko mi moncha bir ber kede kede mena mo botuo kede mena ni amobro candidate ni kede mena mo bodu UTI pola jo pengyo poka poka poka between candidate kede UTI mindo ke worda hatal winga UTI UTI UTI UTI UTI UTI UTI er pengyo tuoni botuango ado pechangi. Aurede pijama goyochim chani, poini dahatalba berikar gamichani, pina chelte loki yro berikar goyochim, man kaino yaikan. Mar pijau radio. Y berikar kara gamanamano, bed bori. Now, normal vaginal fluids can vary depending on the menstruation cycle, but it is usually clear. Mole mon ko geto. Aurede kara me kombe monno. Lohere alu bereke de kita kweri memon berukere kweri cha beruningo. Now kala me ko memon chani ametia ber ametu opeye ame inda morno pengeo mena machel mere beda metia chile ano ma ko kanni kala me kom da ha memonere pipicha me bini ko memon chani pipicha tiame mere beda me tie kai to romano tigalorni utika lorne kai tiame itoro ineno bere menu tiame ti dia dia atatar ame kai ni telo kiti en waye tutatar poini pipi me ko imono e chamor bir be slightly stitchy ma bere men tiano no kai kere chi en bir kare waye eh ngeo kai maho tigo me kere chi ti tem wai chi ki ti ene bere me ti di ai bere me ti ani aye then bere me nu mwe she dok pe attack to wal no poyini kala me ko imoncha kita mi ro noticing kede iro ber kai noticing e ite pale ni nikani kono jo ame mar go nitti kado chol chuj pe ber kar mineno era mona me ro hogire white Robert kane no ngako bini. Nundi kala me dok palicha kana wumu kwa imu nchani. Kala me abede me lohere etepe lohere doka teka teka. Ma mono kenti yoma long line undu shi ya shol chuj. Mokono shi yido nga brown. Mokono shi ya yellow. Nundi kala me doko imu no. Abe lohere no nok. Pe lohere doka tar. Pe lohere doka dok chola chola nyo green green nyo gray. Now, ngarope ini. Kirango. Amean arobe kerikar mengini a kala me ko mon ni do tuwo ko man pe dinomo no mena machel kainen kala me ko mon do lo herko me sai na mi yibe kar ngeyo ne ngurin dike tuwo manu ron tuwo moro obe kar da nyaka ye nu tuwo moro nyaka ko me mon uri po itu me tuwo me mahamon poltwal Nyo mon ka konyere. Gin nyo nyo ping. Le mon lundi expose. So miyo ka kiri. La chudok churon te kiriwe komi. Kiri mi nungo chutuwa beo tiye. Ka nyo pelu wako yere me kana me. Nyo dunye ye. Ka kuwa ho maho. Ruduwe kome mon. So nuni tuwa maho mon. Easily. Ka e comparing. Kada chow mi radio. Awe radio. Kada mi ngeo. Say na mi nyi chako ngeyo koni. Kome mon no. Kala mere pita chill. Nama chim ka mi. Not abiru aboro wachel angwen abichel abich abichel abiru not nama chimi choy koror ojo choy pupara moro ameka nyugyo wi inwe nyumoti kano unyugwa kanoro ni yama probir me kontual Mogi da morno luenti yor choro po me wini a buru cha podu mogo ngui ko ni pete abera bina nyo bego na machimu ga gwo abere kare kun ya gwo kori na machimu da hanoye not abero aboro achel angwen abichel abich abichel abero not not Abiru, aboro, achel. Angwen, abichel, abich. Abichel, abiru, not. Unyo etel, not. Abiru, abich, abiru. Pia deke bo ngwen, not, not. Pia ngweno, nako yi tuno kokom, apachkan. Eh? Opimu ke senere bang, nyolira, choke sign post madiel minu ngada hatal tikano au radio no aro ngininngo
1: ko wori kwena chigu chigu mecha twelo te dugu chin neno a nyut metuo ame daktal ti ame yo on radio
4: Eagles Nest Nursery Teachers Training Institute. Udwogi leka kecha pechino. Uponya ngeji ulil chote. Tatala nyen. Iboda taking. Pimedu rwame ponyo nursery. Kerigwa kutinu daycare. Kwan magi long teri nage university kai mitu. Itomu kutuan rwamata. Atin kwan. Weri choyo kwa mani. Eagles Nest Nursery Teachers Training Institute. Atia TXL. Bungwada. Tick Division. Apaj Municipality. Pikwano Certificate in Early Childhood Education. ECED. Weku gami. Wotkai Certificate O level. Lakuni kari yeolo to. Subjects of B. Biwege certificate me ECED kere jo tiyo senior bichel. Were choye pe kwano diploma in ECED ya gama tiyo wero nyima mani. Kai tiyo kilacha biro, tiyo PLE result slip. Wotu gamu kai kwano daycare training in ECED. Kwanywara gamea gama dangi reception meridia patch, Divine FM, Voice of Lion Lira City, kere di ECED kukome, wele chiling tuta bichaken. Kakwan man kwande kere Makerere University, pipen kere gabo certificate to wari wilobulunga, bojo tiyo kwane ye. Wudi buru pia webe kere nyira jami kwan lunga mite, tiyo ye. Go chimpia gameye inora biera biera ryo a bitcha la bongwen not a bitcha ryongwen Eagles Nest Nursery Teachers Training Institute looking beyond the horizon
5: kai tia patown kirkan rumu kon wuru chenne kai welo jemi do ka nyoy chatu gir moro wure do ka mo pimu karro pimu yona kaw karu dangu jalo good shopping center meti kona gulno obuchu pimer tut wal kan ni che mesen matia gulno wul yami ngewni one step shop wu ka route jemi do ka tenga ngade welere tupi tupi tup te do ko ping akoy ko rina wel tukar chabun modek wunga nganu chere kadu yogurt ugari mato chai soda brands dushu alame bu kwano tino kere tongwen o charna ha mo petrol iris urango yera chil toy metu Tino, bechel luok, bucket mo wir, toilet paper kirengire long. Achukiri regu ni utiri rega puata waye na histro. Utikere mobile money, saloon meyo bochelo. Ogore la nyikche mkwena papa duch. Era kote chato boru. Utiukere kilo peti korap. Ucharo na hajome match. Gulop, battery chime kere chargers. Kere system mesola. Utedang charging chime kandu wela yot. Achu juisu kwil pe. Tina nguchibi nyime kandu. Jome ni duchi tuweru wera wera nyue tuweru tingatia. Go chime good shopping center na manota bira bira boro. Bora bora ngwen achiel nota bichel unyo nota bira bong wen ario ario achiel not adeka bicha chel kape ye atele nota bira bicha dek adeka ngwen adek achiel bichel bichel anena kweli penyu kono akweli pe mete chunyi gwa hereka
6: tuam awinyo tangyo ka united ngone jo pola manto twan tuo
7: karmanu tu ngone
6: tuo ko ma pola pola ta dama go changu yot kape ngwe ya gini daktar la miru wori ye kada tin ngo pira do an yang
7: iwura wura
6: tuam we
7: awinyo ba
6: daktar la bera man me yen la eto ye ke yore me mon mona man mom obero ka modern abori site clinic adano twero bera gama jo tuo tuo mo gada yini nan twero changba loti asma tuo kwekweng matoka tuo chogo pressure tuo chokal tuo tala ngut medena kana wa ndok jokere dok chun jonetina ke yene to riu uchele me prostate cancer yen pia reme wang nyor to benyo to candida utejo yeno canada bali yo nyal kre nyute to jonyo kare ti to yo laj magu du genu ti ko yem
8: ah
6: modern aborisa clinic aye bebe cho cho to mo geta loko dok mere do ka penyi ko be bar wicha rama ye cha kane al sazani o kelo na machine na dipi ko pe ruwe to me yo ko be do gony ko nyo jo ati to cho kal kre to pressure machine kare na rem kre ko pe to tora kom du me de jo ati reme wang chogo kre mo da ko jonetina ke machine riaw lere wang tomi yinena chel tiye kara modern abrisai kline hokeleni wake tondo nye mwaka nyini dobele kumi yodnaga tiko mlira city kani yo waru Kampala dokai karo sign poster del primary nengi uko etu chiem dog nuo pimere lestinam iya apache nuo wai biachara street dogo pimere kere centenary bank go chimi yepi nge chukenem ikubere nora bira bora chel langwena bichela bi cha bichela biro not unyue nora bira bicha biro madeka bongwe not nota ngwen not
1: Oi Dukchen, radio med de kine doctor.
3: Esa po jual Morita, Dugan line. Awe radio. Na bere kar man memi yi ngeyo man signs ango ameningi ni kala me kome mono. Pelun ti abe odo tuo. Oye po yeman bodo modern abol research clinic. Mangi aber modern abol research clinic. Kar pengelung research ino kay modern habo. Modern habu nuwer ka chella ken yugana wani pedek ti mor ken kay nu mor ken manu do chat yam poini utike yena me yai china utike yena yai germany utike yena me yai africa kay bi da hatal borwa o mi yinti yer options yena ngo mi tikede kere kera kar ngo mi tikede doctors be kare following yin nyo goy chim kar gar nyo chala message bori e po yu wi du gi review nyo check yina ngi pa ko ntim nyi ngo munu ngo modern habor sai be kati menom poini kayi ni bini pinyi me borwa nyir beru kay system system berkar updating yat bir mi awene awene mi yidu ke dahatal berkar mi ngeyo man ngay meriko fam ci amay mi ngeyo ko ni na mi yidu ke la gam kre yene ci mon nga me modern habor sakle berkar tiba process ken me dahatal ko na do nga do Kampala kay yi wor bot gi meriko fam be po chwa chwa chingi ñu ñu meño te printing in te berkar mi yi ka mi ado in ner ka dakta ko kre chien ye signing e pe dungo chwa chwa ching ba man mon nga modern habu sakle berkar ti meno kay following website gi wor www.mhresearchclinic.com mon kan me ron ngeño kan me ko rir ko mi yur ko mi kede kon puni amenya tuni a para bi ce ken ngi yoy manni ngalura boy chini ngo gi du cheni ngo dam ñu tini modino mo ratti mo mon mo de na bu sakle gi de machine ko amenya tuti a para bi ce ken te be ken ngo yatti tuni a para bi no pierre yo pierre dek anim lu bu tuwa ngo adon way ko mi ke yar ngo mi rumi et ber me ni ce ken ko mi ay me potu nu yat roken pehnia ko ber machine ti ame menu tuo mier yo ke pierre borno me kay ber ko e be hada kiti yi neno kay skuni gum kira me nyekiri ko mi kak e man ngalura boy adam ne ga ma kra chela chel chin yi kana pe khoto ye ma ko da ko yi neno kay won kiti te do nga yin te en machine de ber kare ngolo report ame ko ni tuo no ma hani tikiti tikiti mi no yat pikara man mana ma ngwa machine ber kare mi ngai ko eno so na machine ma mi yoro he note abiro aboro chel Angwen, Abichel, Abich, Abichel, Abiro, Not. Ano ye, Not, Abiro, Aboro, Achel. Angwen, Abichel, Abich, Abichel, Abiro, Not. Nyo MTN, Airtel, Not, Abiro, Abich, Abiro. Piadeke bongwen, Not, Not. Piadeke bongwen, Not. Kape winyo nama bae, ibe line, ube rekaen woyo. Awele diyo. Oto gudu gof ko mon cha moro adog na hekom kum cho no kala me ko me mon chani kala ng petia ber kala me da hada puñu ke ne sai na ngoy chakone no nama chel kay no kala me ko me lo her ko nama ryo ngwe chel lo her ko nama de pipi me level ya do ni ko me mon chera papa ta dok tie kay lo her diku changwen potie kay lo ko changwen cha bor potie kay lo ko cha nu pipi cha honya me ngwe tie rat yi no ngeni issue do mutie no saint journey o jaha bi nja me ngurri pipi me ko me mon chero petia ber bal don tie me na ma chel kainen o jaha bi na yelo yelo ba u yelo yelo nyo green green me onyi ko mo na me ngusha tia du nga tek yi ngi de bal don tie yelo yelo green bi yun jani ngur je mario me na ma chel ro ngutu candidate tie me na mario ro ngut ni tike de gondorea Mark Jamario, rongut ni kandida nyo tie, nyo rongut ni indike de gondrea, nu mweche nu tie. Mena Mario, discharge jani, menye mwako bedo grey, bebincha, mwanguri indike de bacterial vaginosis, mantua mako doko ime mono. Ena me binu, ametia brown, bloody, discharge. Mandu ngere mara bini kara, minu kwer, nyo bino. Nyo ginongo le chamora ba. Amedan kwer pe. En puene na huma karcha bra chel lulu ginongo le da petia ber. Nguchi petia ber. Munu gina ngurni yin. Pek morti. Munu bo karo yin. Mene da hatal. No sena yibe kare neno. Ma chel nguchi kwe mon. Abed me nguchi dok tia dung. Nguchi dok kutu mero pia pat. Manu bo karo kai chowar vata kiri miyo lok tumi wumi dok tuwum. Tulum. Madu ngam ye mboro nyir kere wobe nyir kere mon tene choro de gir ka chele chi do ngi ngwa gir pero penyi do ngong meti mu replay hein ite penyi winat ini mandong mono kene gin ko yo jeno ga chena ni ando le kom jokota kota do ngara cho kwer chia cho po kwer chi mwe komi beti aber mena mario unye yilo kere wa era lach abertie hein Yilo.
8: No, actually, jamma me kwaho reveria kine chokre daho. Matters a lot. Dang pobero ka gina chel kiken.
3: Yeah.
8: Man miro dano na kwa me obedi chokre daho. Dang niang. Pobero ka kop me miri kiken.
3: Kiken.
8: Ano mom? Requiring jamma. Ado kelo miri me dano moro beru kiri miri komichia. Nuti kongino na yinti ya moti ma attracting hen. two, that place supposed to be clean, clean up, a chill. Laona had deka yini chami chani. Because umi joko ni private si, private. Ana hani luo, nu jolo ni chani chani dang bere private.
3: Timo no kera wechi orata kiri. Kai chao ya orata pera go na chim po yinyongo timere. Chao orata kiri relinga me. Doka kai bip call kai miss call.
8: Weho question bedo hanging in balance.
3: Aha. Pinu ni pera rono ko bip. Banuka kunu peber. Madunga wa po yimon ni mon go komi. Radio. Sign a yibe kana yida morno. Rem ka ti lach. Nyu yewa ta kejo.
8: Gina me dong go ko kom daho. O mi reconsider na machel. Pe mer be dana ko mi wach.
3: Ah.
8: Wach ko me na kom ne ho gina.
3: Mi wa ko da ho kada ro kan lok. Ni na chel lo herio.
8: Mono no ti tidi.
3: Mono no ti tidi.
8: Ero ko maximum kado ngati tidi ay de.
3: Da me ya di kuchon. Cha chel te lo ho ko. Mono ke lo ho ka tiengi. Wang. Te dugo. It is the cha beer chemo, and walk dog. You lo her chem. Dinama burja, Locelo her,
8: and I don't know her med.
3: And when you monocane, burna chill. You monocane, lohagacha. Then put it to Yakovani.
8: I don't look at the chain, maybe with a dunchy.
3: Aha. I can put it to a jellacobby and we radio. It will be Dahamon at Yamako of a chill. Eri jo mo ti wata ke da ha mor kana me
8: pe gwa ko me chin ana re nwori
3: ana re nwori
8: pali da ti chen woro ke poro ko da ma ho pe da odu be
3: o
8: ai re odu pe olu
3: eh so nu ri jar yo me bere gwa ko ga chin na nu tu ni kama ha okay new da level ti bacteria ame be di ko me mon ame ngolo pipi mo gara ko bija ame ko it wal me ne ko kudi mor ke na me do ni kom da ho na level ame da ho nuo ke yat kare kere kare me changu tuo me yele kare kare cha bare chope go chila me kome aber mi tuo ni ma ho daho kare kare na nuni ka daho obero on antibiotics yena me ne ku di cha for long ne ho do ku di cha ni ame nyara pipi me ko me mon cha me ame go ko me mon cha bra me ti chi cha ni ne ho do ko so mi tuo me ma ho daho bedo recurrent. Two berma ko da kar ke da sa mi mon ke ko yan tu ni pe chang tu ni pe chang tu e no following your ke yore kita mi re gokko mu ke au radio sai na mi be ka na ro ke ne abe do rem pe yi ti mon ke ti ngodu yora ngoda pe ye ya da rem te ki re king alit pe ye bi ba man por do ti ye ya da yo por ro yo ti a mo ko ti a pito kori eh Mogra de un chepolo pat. Chure, pi, pi, ni gum. Pi, yar, king, al.